0: Mitya, tokhi sarwan tan yo. Otung barwi lorji ki lamwa longu vyarar nga ji peyrang, tanga zhongli sartul sha ji de, lapching ga laglin chul, jinchil mepar pinsim je chuk dang, pe je dang wa dang, Xi Jinping ga dangzi ga gongba de, Xi Jinping ga dirib sarwi zhongki cha chi ji, jinchuk rangli ji gongbi drib cha gachin shigin bi cha ni, mar kaisa rangli ji dangzi ga dawa de, zhonggu jan dang, dirib jan dang jir war, anamba sarwa do ba dang. Xi Jinping ge dirib sarbi zhongge chaqi ji zhen su rang ge gongbi dangzi ge le zhe ni dirib sarbi dang ge zhe zhen la hen nun chi le zabi zhen zhen san duan zhu xi yo Xi Jinping ge dangzi ge gongbi dang ge guo chi le jin chung xia jie ne zhongge chaqi ji zhen su rang ge qi zabi chaqi yin ba zao le dun yo jin chung zhu zhe shu dong xi yo ba dang pe san ji dai sim dan bu dang chan ti lu ji ji rang ge wen si du bi na dun ji chen shu gan ti ke sim chen bu meng la jing bi zhe sim sa mu chan ri dang tan bi sam lu dong dang jin chun yo la zhong li ki ji guo shu le ta ba dang zhong li dang guo shu le song zhe le xie ba su er bi zhong li ji cha chi sa bu dan chang mei dan dun Xi Jinping ge dang zi gong bi di ru sa bi dang ge zi zhen la sa bi zhen zhen sa dang xia xu jie shu dun dun chu xi bi dang du dun dang jia ke bu du dun dang jie wo ngi yu jie du yin dang yin leng ge zi dun du yin ge qin dan yu da chan tong bu zhen ni den ju jie ka shu la chi dun xi jia qi dang yin li xi bi dan dun er ge bi zhong li ge huo zhong dang le leng lan zi dun xia jie song zhen dan si xie ba dang tu mi dan jin gan che ye la dan bu ru zhong ni Chapsi ke rangdang namyang manyimba ji si de Jakub Tobdun zikchen dang marg jardir ki tablim xarwi dang zijil xarwa mantata zomgi.
1: Adachukbi ci jibdin nyan shangchen dangi shuji shangchen mangchen de dianli ayun han kheng ge zhuzhen wushu jun dang shangchen dangi shuji zhomba shangchen lo dong chuan ji shangchen de chalatin gondon bu ni shangchen de yomgo ge jub gondon bu ye jin cu tang samba cu ji cu nip ke le chandam chi wi sayi ma no ke de song ni nut mang cu la 참저시바당 니르무르 하르수셰기 시난디단 권든부의 진속통 선비 등 우셔준 등 노동촌지 제유르 산니 등 데크가 샤위 페름나니니 등 중앙 등 예슬 제첩킹 야컵 젠 제유르 부지 경고틀 담부 등 야프추르 쳔비오 용고가 게츠샤와 니등은 건들 등 요브르단 Mamang alana meba dang, cae suq alana towa, tukta warisim da jinchungshe ba dang, mangcuk jia dengul rukhchub sha wa, danda ki lagbur jimni, mangcuk jia rendin di tukta danglim sha gi. Mangji rikui gachin dang, sashi yonu ci mangun bi jengin yo sa, deri dang zinjir zoli keli suq, nangag kajia denjig jia mangun bi jengin la ngali lepshir shi de, lagli mebar sha gi. Dukang zogui jia nuk jun shanjuk sanjil sheba dang arig dang kuru yinni dodim cunzin shagi. Jayu chachin titug da kyabzhig shini shichug jia dukirin babi danglim shagi. Yomguk nusi jia denjig hi xa zhizhug lagbu shidi mangcug jia nunguk nusilnda hi jintur dungi. Lopji jigdi dengu satsig dang mangsulun runkang ngisug sugnir shesa. Xiegu Deni Jisi, Wushu Jun Deng, Lo Dong Chuan Ji, Yilngi Si Sayu Ma Noi Tub Deng, Chalatin Na Gil Shubi Tug Chu Ni Ci La Jilung Si. Sani Geng La Tun Na, Kuo Ci Noi Tub Meng Cuk Deng, Sibi Kabda Si De, Zir Si Cu Wing Gan Song Ni Ci Deng, Ga Ke Ge Rindin Gur, Zizil Shimu Si. Deng Yun Ji Dong Lin Hui Tun Deng, Zirim Deng Zir Bu Ye, Tam Zeng Zan Zung Ge Ni Ba, Nduan Pei Lig Bu She Ba Deng, Jig Di Deng Gui Sa Cik Ji, Do Dim Shab Shir Hinong Ba. Gangun tang shi ba su, mga si jie cu bar mung la do kir shi ni, dengun mung cu jie zir si cu bar gan song lag bu shi ba tang, nuta mung cu jie sem kima di ren jik ba tang, sem su shi ba su jie sha wa yig bur jiv di, nuka mung cu jie tang tang si jung ge zhu kul ngi si cu rita bar sha gi shi tan. Yilngi gondon bu ra wushu jun tang lo dong chuan ji, me su no rog chub ma na tang shirdi le shil tang nian tog ba, jakab sayum ju jie chen ki ba su, gil chub do khu la cam zhe shi de, yom gu ga chub jie le il tang borun bai tib she jim bi, le shil ma na yung la, lag sima nam tag ki cam zhe shi heng. Chalatin rog chub do khu su si,

0: Zamlang rigbi kwayam sun tirbi karma ochen.
1: Chidang ayu sim konar yan bi jirku jirgajan.
0: Alang rung zamlang yan jig.
1: Among to the khdilum gengge shnu kanan zi bi me to chin bo.
0: Wombang sim chin gengge hirblin bi bi nyan zumarang mu.
1: Alang rung zamlang yan jig.
2: Zasi den bi nyan kun chok puna ba che chu de mwen na. Tengde ya lang zhong zam lang rjian chik ji pi le chen nang nga chi chen nam la. Zhong wa rka zong chik pi she pi zam lang gi sir je bie zhong. Zhik go zong ji ba men te te tong ji yin pi. Che chi ti tar sen bir rka se she.
3: Da ma o xiang xiao o yin ka ma nga ri se. Yang shtan zi na shi la vi chang wa nga ri jong ya. Yang hua mo ar ta ga la mo wo ri da. Yang rang ji la ma a vi lam ta na ga ri ne ya. Yang ri kwan zi bi sa ra ga ri xia ga. Yang lag de nan ji la ji shi war ga ri cha ga ya. Ta ma o zin ka ma ngi me la ga ri ta. Yang na tsu shi la vi nro wa ga ri nda la ya. Yang kham ba tong kong on zi cha ga ri nda. Yang zu par jie le bi ri nga ge ri zhe ba ya. Da nga la ge yang jie na ngun se ma ge ri ji. Yang lu hu na hua wu zhe le ba ge ji ge zhe na ya. Da ma wu leng ke ma ngi mi le ge ri ta. Yang ten zi na shi le bi chang wa ge ri jong ya. Yang ke yi ge wa ma ni zhe ge ge ri de. Yang pa gui xie len tong ge zha la ji gen ke. Yang na gu qin bo zhen de ge ge ri ku. Yang lu hu nan qiu ge si le shi le wa ji ge yan na ya. Da ma wo zin ka ma ngi me la ga ri ta. Yang ar ji hu na ca la ji shtan ba ga ri shong ya. Ar don ma ti shtan hu na a cha ga ri da. Yang ke ri ba pa ru la xe na zhong ri shtong ya. Yang a jor vi lam chi ngun to go ri ni. Yang a pa kwa tru la di shi la wa nga chi ga yan na ya. Yang a hua vi ag du hur chi ir jam ca na ga ri da. Yang a pa ma tru a mi xe nan ji ga ri la ba ya. Yang a qir ngun ar jam tsu pa ru lga ri xe na. Yang a lu zhi shta an bi shi la wa nga chi ga yan na ya. Da ma u ngi mi lga yir jong o ri sa. Yang a na tsu shi la vi nro wa nga chi ga nda la ya. Dan dan si ge ye wo le an ba mi ge ri de. Yang a tan bi ge na am jil kan zang ri de. Yang a jin de ge ga chi ne dong wo ri la. Yang a zhan zi re an qin ge du ji ge ri zhe ya. Di ma wo lan ka ma ngi me le ga ri ta. Yang xim qi wo shi le wa chong wa ri ga ji gen jong ya. Hu ri shi tu bi qi na ga ye ham zhi to gu le ga ri zi. Da shi tang ma ye an qiu le wa lu ne ga ri tang ya. 杨欢不了江左东这个里嗦杨儿子那花得了家几个里嗦呀那这不起那门把你江里没了那这不你们把你江里没了呀 杨大哥问东哥们个浪车个人的普及姐姐个人这不亲个几个人呢呀母姐姐日子看着我几个人大姐姐个人下个人个人呀 다리리 냥하니 에스 촐르즈밀 다가나가 오찌디르디그리라야 양타르타시오지 에르들치나가리인들 단노량아코 오르즈활타그리크야 杨儿丹巴七七年马个个里克儿杨儿马让想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想 ngarite yang jian tong ge e wa dan bi ngi di xi yang nan ber jian le bi ni xi le ngari ji yang ar gab ji e wa tsel rang xi ri tar ya yang lo yi chen na ti ko ri te yang an zhi zi la qin tang de ri ngo ma ya ta zha zha le le ga zha ga ri xi qiu la lu ne mi ri ti la ji xiao ga lang ji ge shi jia wu ga lun qin han ba mi re zin di ma wu ta ta xim ge long ten da song di ar jel khwati tam chi pu ngombar stani ndi thoga alang gar jel khwati tam chi pu phop tang na nga hewi teni arambu chi anta na la ga tap do nu thara marg ke chogzi norem bendre ai o ko wa maranga ga nasal ta trave zanga lhop chu khsir zu serona khsir yang nor ga sto ini khsir tar mig malam bam tur ga sharchuk hungunzul komana hanguya nori soini hangu teka mala shiwaja starmig mala tongshir khsam nafshuk ko konzul shyamana konsun chamog de ju tina chyangkha malono shyangshuk namsi ga wanzuna kyatar jarenam kezang la sokwa khurgi yupshil matsang wa mepa agishuk hnyater ka yanzuna nor sampi ka soini arinchin arintang chawi kandok tam ga lombu nor chin jorwa ga la na mi pi ngom char chang deni oxyo nan za ta ra ka khashi wa tar kon a te ta ka ji wi tsata ni galang ji kisar jau ga jenor lo chu tam che po galang ge ji no ga tsata ni deni nor ta tam che ka nang ga nor phela chi kanjir ka khsir la tak ji ja sansir ka sanji hrtong ka jya awan ka gendan hneja jya la lontok shetib tibtar jya so hariri lopuk la ndrakar jya khsir ka hrkagdon chaar jyab jya mbamba khsir tuk jyangar jya lakang ar jyamsin jyangar jya di nangar hrtong chul marmi tsembar jya zhengwa tang zhikwa timozi nzani samji tamchil tanjo ga chetasam ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ

Tiongir dawa chokwa. Pola tongson okir. Njansi gayeche kongji. Chadong stenzin chokwa. Ndachiu ang niwa lang tongsik. Ardongzi nang aftanja. Archil chachi ladir. Njomakir lao samjib. Nden kara siwo norzang. Njanchi gayela tongjir. Xiangmi kongji lakir. Arong huipkir lanjib. Chokun shtakza tomnyun. Chatib karmon zimjil. Ndachiu ang samba lang tongsik. ngarwaye jikotara tebdozi tangchik jave khue litsga lisoi tamchik habgal zare ni ni kok nyamandi shernin ta khamse ta kri sirini tamo yijik tans teni rjelun tamchipo ta galang karto te yin marawar sherahib gog zeni marlam yang sasa jinni ауг гамдгар дэнтэ жаолан жатэ зэ гого зэне халанга хвау тамчи кэ чикаэни чэгий лаян хчэчэб кэ сашун гунзэн зэн жог гогра нди чэгий сачанда такуп кэ сянтан шонлым хчэгчэ кэ хнинка чисог кэ санцам ин нутоп кэ нивжэ штанлан кухси хварнян джанда мин зэ чэгий жаон жог гого зэне чика мууэни Chuk amar dikchul khamba jau njog jogu jitoga jagtansi. Ar dikchul khamba ta tarkib lonan thonar. Di laka tozi hkili chesg ma dega. Trigi yek datangna horkaya na yang nirzan chaga. Shuka yang dangjag chiga. Ta zeyni hor dikchul khamba ga hannanga nantang gogu jishizgra. Ta aki maig lontanja. Khandru lontanja. Shtimu la suqa tamchipu tansongi ar dukjimeke zeyne trigi shchechewa khur khwazang khambag maru tajig jogu tantag jatansi. Nyama ti shirnin ta galang shtarjig ijeyin zeyne. Shtajignu nyama rira yang xerlang waga shtoyne trigi galumbu tamchipu tamiyek shtimu shintang umsir jantagdag zeyne. Thagi laka ga chun cham jinanja. Arati semo ga kari jinanja. Ndong semo ga shichim jinanja. Trazi awagang lang kawi arumu shichim bachul ardonsam yam sarchi tagdag yok. Di matzil jakran phoqi yek ardekar zijja. Arjianag likar chanja zijja. Awal gunga likchi namtar lasukwa shtene. Di nyama galang tarjigi ji masonsi. Yang nyama ti shirnin Tarmilar gil gaya tangana Khwatil pachirta kotra hamcha kashtadang jige Tarkil kimo garchi ka lamjil Tartul ardibjin tharshinga tangta Khtarjigi joyene Shchimchok norag jandacha Ha shchirkhun la suqwar gankuk tsangma Pobchang karmu hnyinzonga yang taqa shtamohti Nyama zo tanga lhula wawi Chetsu tongu tongshtani ardangtag sawam nura lanchikta galanga shtarjigi tansi. Povchang karmu hnyinzunga yangtog najig dono. Ganyig khinta sanu marto galanga khwawuchu shtarjigi kunu nyingu masing. Ndi kamde akish jirkhun chargina shtarjiga galazig. Tra shiwi shtimchit tangchini long sondi. Ha jirkhun ta lochang shngabja tagni donarara. Адзымчачи хай гани катэнэ галанга нирта шцичулэй жуга галанда шчирхуан ронца чарган гэхсонэр.

Dirjina chopir ngombor ischa ya. Yangxin jizila chirjir yardong ya. Yangxalani khunwa namkiri togo ya. Danan chumar wai ghlukji chigrila ya. Yangtenyam zam chigamarur ischa ya. Yang zemr gzilar da vir yerdoya. Yang galan urtub la nyemi chigishiya. Hur nyavi gdarchin kamr chigrelaya. Dirjina shon vi chor ishchaya. Yang ardun zangchir gunzi mori maya. Azaqtaqlugu ngilin chanrjian lechigindaya. Yangar ngolu uxwao tukumbam chigirilaya. Yanganjokwaan kaagdang ararchi chigirilaya. Yangatenyam zamchirchyang arishchaya. Yanganlhalir dillir tubushkelmiri gzaya. Yang nam ki kola nye miri gloya. Yang darjil nye chertan ba chigrelaya. Din sam na xiong vi ulwar ishtyaya. Da unrang arda pun shivir ikhzigaya. Yang chonir ardun ag arari karaya. Dardillu na galan chinar ngan ba chigrelaya. Yang tenyam zam chinna kur ishchaya. Yang khunwa la rawar ishgaya. Nye yanchi uli chile riwaya. Dardillu na jana mardil chigrelaya. Dirjina yung vih maru rishchaya.

레이저링 상큼하게 되나 지와 금단이 되는 나 시크릿이랑 신경 남식네 측근이 텐데 나 주기는 저간도 립시에 줄래 되는 능을공 된 선이라랑 신게 이수가 사클 멍체히라 금범라 동스코라 러도 민허 화롱 템친 그때링 카락 나 고르모라 망예 둘란 아르깡차 돌아게 싱땅동들 고르즈근데 차와 총총니 차와 삼슴도 와브즈 세고케 단디능다니 이수가 자르트르케 싱땅동들 고르즈근데 차와 정점도 와브즈 세고템 상신은 그렇게 사 그러게 잔뜩한 손이나 간남 통하니 끝은 뭐가 남시래 Tani tirang nyangkirn din tsoni na rung shing dam dim tsonib ka sakal mung che hindi gannam tungani hichin moar tamni da shangchen ng kirk sakal sosun li ta charwa chung chung li charwa samsim da mabji li se kukhe Tani nilong dan yang datung ram do la manyuan da gung ca ga shing tang chung dar gor zing di charan zang zim da mabji li Tani tirang gungmu rin tsoni na rung shing silang ram, tso hiram, tso lu ga sakar mang che hi ram, tso pshin ga sakar mang che hi, yishu ram, golu ga sakar mang che hi, ar ma lu ga sakar tang na gormu chung chir, tem chin, wu lan ga shing tang chung dal gor zang di, charwa chung chung li, charwa samsam da bab jirim. Tan dirung dan yin, hu zhu ra, pin an, xiong hua, tem chin, gung hu, chan da, nzhar tu la, dar la ga, hichig dik ga shing tang chung dal gor zang di, charwan rang tsum da bab jire tamni shangchen ang kirk sa kirk jan ta kan choni na khchen mwani qan namar ba ga nam sire ari jering ge san kan la jitna chi war kum da ni rang sing ge kha tong chu gur ga ga nam sing ne chen de yin nga tu jin zgan do dip she chue la salang sa kin di tyang khchen mwani char chung chung ba pe ga nam sir jer jen da go chung gor thien ge chi ni Gortkeng Nierjere. Latug Sakende, Char Chung Chung Bab Jendag Totem, Gortkeng Chigini, Gortkeng Nierngare. Htailing Kandi, Kanamrapani, Kitten Mongyanam Shirin Jendag Totem, Gortkeng Chini, Gortkeng Nierkare. Gonghog Sakende, Kitten Mori, Char Chung Chung Babianam Shirin Jendag Totem, Gortkeng Jenny, Gortkeng Niersumre. Dabjig Sakende, Char Chung Chung Bab Jendag Totem, Gortkeng Jenny, Gortkeng Chirgare. Yishu jirga ga sakindi, char chung-chung babjirin daga chochung, gortka inga chigni, gortka inga chobjirin. Ar maaching ga sakindi, khchin mwani, char chung-chung babiya namshirin jirjin daga chochung, gortka inga ximni, gortka inga chungari. Tanshin ga sakindi, gannam tongani, char chung-chung babiya namshirin jirjin daga chochung, gortka inga chigchini, gortka inga nirsimri. Na gormundi, gannam arabjirin daga chochung, gortka inga juzhani, gortka inga nirsimri. Da tung sa kende gannam tungani char chung chung ba pe nam shirin jer jendag chotong gortheng gab den ni gortheng ge nyen ni rem stong kur ge sa kende char chung chung ba jendag chotong gortheng gab jen ni gortheng ge nyer chig rem kambam ge sa kende char chung chung ba jendag chotong gortheng gab jen ni gortheng ge nyen ni rem pheng ge sa kende khchen mongani char chung chung ba pe nam shirin jer jendag chotong gortheng gab chig ni ni gortheng ge nyer den rem Khultruk saakindi, khchin mwani, char chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochung, gortkeen gar gani, gortkeen gani yersimri. Minhag saakindi, char chung chung ba jindag chochung, gortkeen gip chigisimni, gortkeen gani yerjitri. Khwalung saakindi, char chung chung ba jindag chochung, gortkeen gip dinni, gortkeen gani yekhari. Shunghwa saakindi, gannam tungani, char chung chung ba piya naam shirin jir jindag chochung, gortkeen gani chujani, gortkeen gani yerjitri. Ari jeringe sankhna jitna chu tereng ha sikrong yerang singa nam sik ne chinde chu tiong na tereng den den chon jina chu tereng gen yanggar ko arkum den ran ra ge tane chu bung mo arkum den ran ra ge rang singa sa cha mong che khin de da chher chong chong bab jin ran ra na chi chher sam sam bab jin ran ra chher rang zam bab jin ran ra da no mo nam sik gen jaran da yo kam ti chen ga chu tereng den chon jina chu rang a wa ji mo yang na chu sang ji man na ge ti chen ga gong da arkum de ki wa ka da chu gong sang de mo ni maksim ok kem tren di arkum de ji ge shog ya man ram da zhe shen kan ga ban da ra ci ge mang a yo ji de dang han da chu nang kan nang ni ge arkum
dani zong da ting nga chum zhang la jing de la yang den zhang na tuan dang ni de mo war kum de la de xian ge zhun suo zhong nan ba yang zhu ji ra la su quan ju jin na dan de yang suo qim zong nan ba ge de er qi ma ne jin na de dan de mu cha la su quan de you ke de xian ge da lam nang de na long ge che ma chong sim ge de zhe ge mang a yo ni de dang han de zhu war kum de chuo jin dan wo zuo ya zhe ge bo ge dan de qin de cha mi ni dan de mo war ke zhe la de dang han de zhu rang sheng ge ye ku zhe ge ni ge tan de la da xian ge ra dang ren ba zhu dan ni ma de zhu nan kong de yang pe ge yo ni de mu cha la su quan de la de xian ge da lam nang de na da long ge che ma chong sim ge de zhe ge mang a yo ni war kum de mo da ki yo ke 대신

0: 엔진에 무척 동어런 게 전혀 되지도 그렇고 다 전원 탐기 지수 그 하산디 대통령 대통령 다도 인진아 동체를 봐니 들어가 고모 마스터 대통 다울 인진아 주그 제터림 바기 다기 루지게 난 그쪽친다 롱 장크도 그는 때니 땅 주그 롱 그치긴 장국금 비중 크 대도 그때 선즈 시티나니 다 땅가긴 된 근데도 근데 그때도 땅 땅성 산통 컨노 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 무슨 가스토 군도 뭐 그래.
1: 리리리.
0: 나띠 한천이다. 당 주그 딱이 말롱고 뭐 이크르지 그 단디 세종이니 테니 단디 리기 추즈군은 그 제쪽고 리칸데도 군데 뭐 하려고.
1: 내가
0: 세종이 테니 단디 말롱고 뭐 이크르지 근데 이게 두둑샤한데 그 쳇동그 리카 리 쳇동그 딱이 gormu kutukishi chetungi nana samsikishi nguchugu nima riri na chukka tato yetsu rinpa temi, tonche rinpa temi yang nguchu cheligi lika kunenjina rikni chinjina datan dreyo gu ta lika munga gili taurinjina ta ani shachunga ani tukunong la sukunpe dukunde ta chiyachu sarlang sachaya na chukka temi landik sachaya na chukka temi shanshi sachaya gita de chinsong chinsong yung gune tini tsukwa litsu tsukwa yung gune
1: neri
0: domu gu yekurwa jima la jima li wale ee tawa tabu zuri
1: neri ee ri ri ee tiki chee tina ta te rang tsonyi na ta chee chu ta tanan zhong chirin da gu ta ma lung ume yekur ji kengi tanda li ta rung tsonyi na ta kar gishwa gantagl diyo ni na jamli gantagl lang on na se gunari la zi ta chu tan di lorti gu warkum dhari la tan di warkum di ta shao hachang mangali yung nungi tanda kaabda nang ni ma chik ta chu nzam lang tanga ka jirtsi ka paasan da gishwa mda na yang kar gishwa mung la sqo li yung di ngi tanda ni ta te rang son chee to jachi yuk saan kanan bari namo kaak sai shing gu diyo wa ngi tanda kaabda nang de dang rukh da tanga chu ta ga yar chu mu thomba tanga rukh da tanga ita chu ta dirig sosu yin naran da gaya na chu sa sakung sosu ka mar nara kan sonyi nara chu ta ma lu ka ka tanan zhong chir ka ta kong ni shay kong nga ma lung mo ma yekur ji ka ta nga mu ka ta shang gazi naran da gaya nga dāgā shukko tāni yīl lāsa kōrīn yō yūg lā kāndi yā gāsā shē gōndi ngā chōndā nā yāngchir nyāng kōrī wē tāng nī kwa rīn chē shē wā yīn
0: o yā kwa rīn
1: yā tīrā nā rīkab dē mō tīnā nī kā tīrā ngā shē shiān dā yīn dē sō chī kāng gā tōng tāndā nī yō kwa tāng dā
0: o yā
1: yā tīrā nā rīkab dē mō kwa rīn chē yār chay dhinga san khan thajay dhina dhichu chikhangi dhirang lian chan dhig dong tsam dhalin yung lian chan dhir zom dhig ba dhang dong zimba jahi dong rib dhang zom dhig ngayn kar tharja jahi dhang jahi dong rib dhar kado dham dhin zo dhang chi dhar kado gang dhig zirang dhang son dhamar in chim chi na

0: арнинг туин кихтам я кэнжунс чандын кихтула сэрсэм
1: кэнжун сэрсэм
2: стэдин дэ нян кэнжунам ба тинам ба дэмуйна nga lenchen din donzem ba ringzen roma yin
3: bemu chukunam ba nga lenchen din donzem ba chenggun ja yin
2: ta ta chenam bi nyenlem den jo zhen ba de ne zongren yang zhong nian cheng kheng wo ge le long cheng jie geng zhong se de sam lenchen yin teng di lenchen nang de zong zhe bi chenam la xi jing ping ge jie si le zhong li guo long wa deng dam si le leng ge shi bi chan ba ni guo zhe xiu bi nan ba ji shi de san ba de ga si xie
4: 刚是中四路路车间谁是死的旁边那是我是当局婆娘也没得给几个人费用大大姐姐一年是能上班的呢刚中谁是死的成员习近平姐姐是中的古老郎娃
3: Nyankanamba, Tengdi Xi Jinping ge jesla chungli korlanwa shibi chanbeinang, bol teng bi kaga chungawa di jirji nila ka tsag jirhtar cheyang nanda gandala tunggi shiba tangji.
2: Buli lofu, Chungkong ge gub jobji bi chunga cangzum jinchuk tanga sambi tog shug yung ni jirji sahpil shaji na dun gai ching ga shik korja Chungkong chungyong ge chwe dun la jincham shunga tang. Keji shug yung ni jirji sahpil ngochi chanchung ge Gorsu Tengen Ji Obare. Guanzhi Shijir, Jijia Sishung Gatawa Gang Yenam. Zhonggu Gorim Jimi Jirji Jia Naichi Chabkong Gang Yenam. Jiji Zhonggu Gongpei Jian Danlim La Darsang Gang Zhan Zinji Yodam. Xi Jinping. Dene Zhonggu Gongpei Deng Zhiwa Yubi Naidun Gaichin Shigri. Jiga Donji Lur. Zhonggung Gagab Jishig Bi Zhongga Cangzum Jinchu Tengah Sambi Tog Zhonggu Jirji Gongji Jia Lamgu Shini.

0: ताश्ते वार्त लोंगु सोर्ङा लक्षेनि जमलंग चियो कंची तोर्नंग शेगीपि चमजी लंगयो पारे ओंचंग आछु दातुंग मथ तन दंचु शेगी पारे नाछि लु ज्ञानि जेंबा थब मंगबन दोंयो मंगर ह्वानजुर जेछि जेंदे पेजिन जोगपुन रोवा तंग शुगदि जेतुब जेंदन चुल ngarwin za chig chewa ajechi ni bo nyugun zeng che lan jer dog mang wi nga chun do che la chungki gorkub dam zin dang jan song ge dong lang de nga li chi wi gong phil la sar ba ngwen jir she gi na sa wi thu ni ta tong wa jer chi gon ji la ding gi za chig che wi je chin jan zu je nang de den de chu pa na chu wur jen de zhe tong a jin jen de ma jue na shen ner she ba re
1: Мэнгэр нүнчил дэнг дэрна чунгий вжирчийг вжа чэцэл дэнг штэнг сацэл чэчэр вжахчил шунгю баарэ. Вжирчий нилэндэн дэ бэвэр нэпэр дэ хцэрэмчэ чингул ла хэнэн дэгэгэ. Нанэнг да чэгчэг бэр. Чунгунг шкап чуобжил бэ чунга цангзэм чэнцу тэнг сэмбэ тог шуэнгэ вжирчий сапэл шаджи шугла чэ гуэджэг ши тог. Вжирчий шаджи ламтэг дэнг дичэл дэвэу ба дэнг. Tētā kāp kūng jōngā tāng jōng chēwī jirjī shē tāp samjā samjā sāklān jēyō lā tī kūng sā chāp sā tāng rīgni jā tsūg jī kām huay yun tāng gān zīg tīng jī gā shūg cāng mā tsā liyō jirjī gā mag dā tāng sā mbā rī ngā cī jī mīng bēn nā chūng kī chā chī tāng bī jā tsūg rāng lī gā lām lī gā tī tsāng tāng gōng pā lā tāng jā tāng jā kūp jōng wī mā lā tāng jā kūp jōng wī nī bā tāng rīb jān tā kāp tāng jā tē yin Tōkhī jīgdī jī jirjī lā gandil tōngchil, ngā cī shūyōng nī jirjī sāpil shā jī ngōchil tsōchōng zīgbā dāng ngī dī ngōn zīng gā ngān kār yō lā. Lī ngān nā ngā tūn gāchīn kāg jī jīgjir jī gō jīg dāng, tāngjūr shā jī dāng. Dēnī lī gī ngān chā shāmūg dā gī dī rī rī jīn tōngchil shā jī dē yīn. Ngī shā wān dā lā gō jīg chā jīg dāng tōngchil chā gā shī sēr jī yō.
0: 中国人的人们正东西的这三个有比加克吉的这些撒布的学呢离了不是个三年们中国这些龙武什么这些的这些等撒布的留有罢了离了这些等阿嘎萨卓萨层嘛阿这不才留罢等哈什么层嘛谁才你和的留有罢呢托个嘎喂人家的车不经营罢了 Ti ngā tsuru bōpa qie zhām tāng gōm shtab shtān tsum shē gī bī lāng shā tōng yō. Bōpa qie gī bā nā, jir jī gā cīg zhī tār qie yīng dīn tā gāndil tōng gī bā tāng, gān chī kār bōpa tāng, nyā rī chīg bū tōg bō jīng, chī lūng nian bō gīl bōpa jī shē gī bā tē rī. Gōm shtab shtān gī bā nā, kā shūg ngī bār tā qīg mīl yīng gī bā tāng, dīn chūl ngī bār tā shtān bū yīng gī hīng, lāg bār tā gōr tāng gō lūg nō chī nā, zhōng mēnyīn bā tērē.
1: Ngā rāng zhōnggū gōng pēk gā dēng lēm lā yīchī qiānbō yō. Yīchī yō dōn gāng yīn xī nā. Qī zāwar jirwī jīm cān nā. Dīn rāng būrān cō shīb shī bā jīl, ngā cī zhōnggū jā kūp gā nē cīl tāng tāng bē gōng pēl tōng wē rō lēm yīng tāg bā shī gā nī lio bē. Ngā cī mā rāng tōng shir jīg sīng lā gā zhōnggī mā mā lā yā tōn tām sāb shī dē lō tōn jir mē jī rāng nī jī rō lēm tā jō bā yīn nā. Nga chi gangil dang nian ka tam chil seni jinchil mei par jimri sarwa lang thar tankil si bi mgil njib tam ngiri. Trungu gongchan dang ga mung jie duan da silgang chung jie jinchung xie ba dang mung jie rinpun xie bi gashi jing chua na nga chi ban tib jie mung bian yin. Ngi si chung da wa na ndur di deb xia na mung la xiam dang xie jie dang kri bi ngan chan kri jie de yin.
0: Bully Lofu. Cheti, Jungu Jakub Jer, Jusha Nungni, Lu, Chigalun Laniwari. Denji, Jakub Chimbu Shiglang, Gotcha Shena, Chela Nung Tur Gungja Shingdigum. Cherengi la Gashu Joshu Gung Yotam. Zi Gahi Jer, Little Gungdang Gung Yotam. Xi Jinping. Jungu Jelly Jibjima, Chesu Gubja Jiji Yang Akung Yobatan, Murring Ajigitan, Merchant Dong Shir Jessum Lagyola. Huan Jir Dung Chesu Di Gung Pil Chetzel. Ta tōng tōng bū mē bā tāng, mē mēng jē tsō wī chē cīl jīng tōng bū mē lā. Jā kīm dēn zhā shīg jē chōng shā jī hā jīng lī lā wū mē zā nā. Ngē pā rī tā tō sīr lēng nī jīng rīng sīr tā gī bā tāng, shūg tsōng ngē pā rī tā tān tān tīg tīg shē gī. Ngē zhōng gu sā nī mēn zhā wā kāg tā lī kā tīn rīng wū rī shīn yōng yō bī, zhōng gu khā rī jīn nī nab jī lā wā rī tāng, 산이 니 종영 와르당 산이 크거든 수고 경치 탈 와르드 차바라 하정 첨부요 브르 딩아 사무요 데르테나 중국 정고 쳇바셰 나 니버르데 니츨 지룽시 비 망지 토 데임진 근타 땅 쇼디 뇽지 존을 지금든 제용 그 체지셰 기바당 감거 첨부 종니 중화 땅 힘선조 기바당 첨비 중화 쇼기라 감거 중위 첨부 끌 기바당 중위 토니 첨부 희기바리 회정님셰나 즈무저비 노정 쇼와터셰기
1: Jakob Jain Gotil Bain Bing Ini, Mamang Jing Arang Lenin Dunder Giyubi, Ni Tungta Warsan De Mamang Nila Nyanghui Sinjo Gibadang, Ganche Taishan Ruwa Lijibadi Merjil Semla Zungni, Didang Namba Ginda Mamang Mang Zugje Dede Semla Zung Gibadang, Hertag Batag Dang Nimchan Duyme De Jidun La Jol Gikang, Tungta Warsan De Mamang Dang Jisim Jita Dang, Mamang Dang Dede Nyam Yung, Mamang Dang Tendil Bantab Jishye Gibari. Gapshung Nginibshana, Ngarang Huaycha Daji Dang, Lugnyan Daji, Yihkur Lanroji, Chamcham Lanroji Jila Gabuyu. Keji Hisirdar, Ngi Likanda Jina Chigdalang Bayinshin, Pachira Rangni Lagangwi Dichunme. Dali Shisir Dichin Jirgabla, Zhongkura Lenghi Darwa Dimangla, Dīcūl gāpār shīngsōng sīr. Ngā lā chābzhīg nā, ngā tūnnā ngā rāng mō gīr jī dīcū cāngmā gāpār shīmbārī sīr nā, cāngmā līgir rūngwā mīmē rī. Tātā ngī jīntān jī tāpā nā huaychā tājī dēyīn lā, huaychā tājī nā ngī chūvī jētāng khidā chīgīw. Huaychā lāgbā dī mā lā sāmbī jītūb jīsīn jīg bādāng, mā lā rīgbī lōgūn jī jāng, mā lā nāmdak nyāngvāg jīrān jī kāndīg. Huayrna ngī arasī zumbabī huaychā mangbū shīg lakanyōyō. Huayrna kōlē lō fūtāng, pūshī jīng, gōgē lī, lē mōng tō fū, tūgē nī fū, tōsī tōyī fū sījī, nīkō lā sū fū, chāngī shē fū sījī, tōr sītē, chīkā fū, shōlī hō fū sūgīn. Kōng nāmbī huaychī nāng dā yēgāng gībī lēr dāng shōngā mangbū shīg yō bā dē chū cāngmā ngī sēm lā xa wūrn jīg yō. Lisa Zemin ngay nipshana, ngarang chachya dang, ramzak sula gawo yo. Chachya na ngarang lo zhirnga yin di yekhi jayo. Ngarang tatung gengzil po lo dang, sorzil po lo, zibzha po lo, jawa po lo, chagzi sula yin gawo yo. Gengchik lisa jito ni ngarang chigto po lo dang, yukhil, garhil, gengtuk zanjir jila da gawo yo. Lagbar dan chigto po lo la gawo yo. Lisan dala magir jir tub dang zal gibi ma cil hongzil dang rogri jing gibi lisal yagbu shigri. Zidang nyankan lanji, gongta cangmi nyamba na jirji nila gatsag jirtar chayang nanta gandil dunggi shibi kani bayin. Shunin namba chi jipanda chibjig dang layang shigla nyanji damsir langka shibi cangmi nang shigyoyil.
2: ngatsu jima thme zung sa chum ngatsu tung nyam de yo
3: za chum ji ngatsu de thang nang char dung jung wer song shu she jin yo
2: za chum ji she meng ji je si ke ng dang en gen na dan ke shi yo
3: za chum ne ya ke ke je si ja chum yam la ge chu lin gu ke ji de su yin
2: za chum ma la re ge ba dang za chum ho jung she fa za chum sa song she fa za chum song shu she fa Satum Vesul Shepajin, Natsu Temungan Gan Chayin.
4: Tormun Mesul Menguki Kela Tankil Hidun. Mamang the Sitombra, Sakan, Drunken Susa, Mesun Majungi Hisha Tedudan, Mesun Shunkuja Ranchu Shetan. Mamang Kanjuji Tarlam Jenny, Ergo Shala Dubi Mesul Mengu Taja Hisha Natsu Munjum Hini. Wafting je jadig charjig zogi. Alo xe digchi mehsul denjig je dambil tang tenshang. Argo tang argi kong li ma kharmir ru tapa piyagi.

0: rmanzhar zaksim jinjong kong na cesuk gamjong kong dang tengduk gamjong kong odeshkil gamjong kong yin la nga zu tamung ga pagsi yin bi nga zi nyam da hsangsim jong kong songshu dang zihjin jil
1: dana bijin ji di su lu jigni yin
2: Kormun orkul alon tinge di tog sarngir.
3: Nyam kuna ba jana ba demo ina telung naf jer tsiga da tig bi tsib jer ga dang jer tsiga da nga bi tsir nga wor tsiga da nga bi tsir nga in la za pa sang je le che chi ti star de di tog sarngir le tsla nyam bir ga su she

0: Ari nyanju ji ci jobji nyang ni ci ko par tar na. Ari san zan ji qing ngok po nya wei ta ka fu yi nyan tar chong dan dor di khe kar tang ari jia cuk ji kong mru shi ji re. Ai lang ge nyam ju jia cuk ji jia qi dhan ni bi li kong dan xip shi di. Di nyang dhal rik gu la xip shi dhan jok ji yin ba ma si li. Ai lang ge yi gar pur ji cha song chuk shi si shi chak ka sang ni xan jil tang dan khil shi bi chota shi ji yin si re. Ari nyam dhal san jir kong gi ni ci him kan jir ka cha chang ni shi ji re. Wei ta ka fu yi jia cuk ji ngu chil rin ba tang jia ku wu den jik jin rui la yun lan kong ge kong mru shi du na. Ari tang ayalang gab zogum je tur, shortun je jiga jayang mei ching. Ayalang tang jachi dhrin nipi likung warta sirkul ikcha si yola. Di nang gongsi jagdan si nang tundi yu siri. Weta kafu yu shajira. Jachi dhrin nipi likung jab chachib linzin ba galo shilab chabim chanyig di. Ki ari shibshir mna chate, tkhi rantan rojib si yu siri. Ari tang ayalang gab zogum je tur tarna. Ari tang ayalang shug ni jim rail di cika rimag tang. Shug ni je jimlog tanbu shinsul gashir zongrti. Da yu je yig garbu nyangdil jachin zonir tkchul jiga natun mepar zwa tang. Tkchul shay tabla. Jachi dhichan nipi likung jir starkil ugu, yilar ngis lhanjir tongwi, chiig mawi charim jir jigzib jo jirili. Nyamku namba, tangdi jachik sanjir lechinak tongcim tanin jugu. Lechin dir zomrug ba lhamun cho tang, zomrug ngan karwa sonum charang tang, zomor jil. Starkil war damrin cho, chachib starkil war ngantag charang tang.
1: Zashi mi tuku jabi war nunga jir chal.
2: Rindin shugmetan chiribi yilarzin jipo nya.
1: Алар кэл салангэ жэрби, кангчунгэн жэркэ.
2: Аргарчэ.

charwan ba be shgabs charchi kangwe nang de th zge ge sims ge de domgen gam de yona che marung khur ji ge yong ni ngo kangwe yel l ge bru xiang ni ni ba kho de yin xi zhan xin yu yinayin domgen gam de mil Tumginji ngachik pachir tunche yinam. Shi janshir. Zaga kongchu jungzim langla. Senbayin jungzim joshin yul. Onjing namjin semdik shenindig jana shatav yagpo shigmanbi. Zagi tumgin la chanyin rajir semdik jil. Zasi dambi domgan lag, chola de mo yin nam, si chanyi gang go zam khang. Dini, chua gang da yul, shka zam yang manjok bar kar gun ro dun je yin. Nga rung, dian tra ga jim ik, ji dini, cham dar li ba na, zaki sim si, nda tar di na, domgan ar ga jim ar yin do zh. Dini yang, yang chir. Yin yang, Ni chorong shirtang nip zhanxin yul. Ji ji. Zagaga nyin ji xin domgan la chanyi ji heng. Dondag mangpo shi domgan la shil. Huena, mo rangi kenglil la shi su shi ba tang. Ar gi kong shahtan da tang ba. Yang huena, mo rangi ogo zhuwe shtam ji jiga lu di. La so, chanyi dap ji. Chanyi ge re ri xin yi hum nang ji ba tang. Yihub shengi se domgan la zhul ji ji ji hengzhum da ji. Chanyi dedang zhe di, zaka la simdang mebar domgan dang nyam da yue bi cho nang ji. Shtongka parndi ni argangka lepshung. Zaki chanyi jemang ni jemang yin la, ar gamchung shi gang ni hengam nang da yang mengpo jingdig. Shjangdong ge yeka li, ho zheng ge gangwa nzim ong ba na, shil ga yang davar lepshung. Nindar, zaka ngar zin shukbang hamo ni mali lang xing, oja garyul gang tong zi, yangshir chanyin zhenggu sam. Zashi dambi tomgan lag, chu de mo yin nam. Si njajin bir gang la, shiru ni tg ji argo dong wib zashik zhag xiong. Zaki yagu siwa na? Yilang makhar wa shigla tomgan naril. Zaki gloi layang makhar. Tomginji, zaka lag, chola de mo yin na. Si, chamzhi fieshir nang danzi lang wa na. Li chung shkamzhi da jir yo na yin, a namzhi ghar xin chamburandi. Zaka ga, Tomgin, mo ma chue ne? Si, Tomgin la tam khang, chu gana song na yin? Tomgin ga, nga gana ra ma song, nga arang chim ni ganyali da na yin ya. Nga, Арганил сугчхай ну, чи вжесун нори. Ши ти. Цыкага. Оре!

Lepanan dawi, chinsam yotsi jiang magtun gichun tsam jokgi paang di yule.

Yaad kunaanba, tenaan tsamdani nga tsi lan jigda laman chanay susuk jilangwi chonchin tolasgu nuu. Adonan nyamu dala, nyamgaro nyongzgi juil.

0: 비 스토터 들라 컨설티어스 아번바그 스토터 하라 첸리 나 드츠라스 고마 첸리
1: 네지
0: 아 뜻다우 와르트 뜻이다 자치고스 지금 원바그 샷터 스탄라 보통 스토니까 덕피니 파트 담바즈 인고즈 미테기 포마초 회저메
1: 네지
0: 일단 지터 덤고티 타초 공고 무엇좀바 덤어버치 파트니가 망제이다리다 덤이가 쳇듬 그쳤다 아, 드니가 로크탄 람덕 끝쳤던 직들 디타나타 소니 다 하지 뭐 역화진 충이다 오늘 한 쓸던 거지.
1: 맞지?
0: 아, 맞다리. 그거 회장 나였지. 좀 근거 좀 좀 하지 뭐 이거 죽겠지. 이거 또 정스트 따와 인생 그 뭐지 뭐 바빠서 그럼 전나. 그 정스트 카드 기록던 사리다. 실 실도 못 빠가 스트스 그런 거다. 좀 이따 많이 말아 놓다.
1: 되지.
0: 뭐. 아, 네. 안타깝다. 이거 정스트 따와 그잖아. 다 목포 마라 소미크나 스크직방지
1: 네리
0: 아네 그 당이 회의에서 정말 이렇게 따진 또 참말 힘이 돈주제 그 아까는 잘못다는 선진들 미산비스들지 미산비스에 있던 것이 등에서 함리자의 텐진지를 못해 로디 몬스치스 맞춰진 티치 차치인 지 맞다나 나츠덴도 지금 참모래 또 어떤 것 아니죠 근데 또 그 소미크 것도 쌈당 나타 이렇게 na ni pailan sa na nga wa ji ni gryo a ka ya la nda ya la as ta ta ga ton dok ta na wa ji ta na so ni kra dok so mre jo sem ba ti ta na han tok so mre
1: ri
0: ya a ko en jo ji na a te na ta on so ji na nga wa ji ta da ko pailan sa na as nga wa ji ni gte ta a che se ra na ta ding gu gu zu zung wa ji ji ya ya ra thor ga ndi kharng gu ji Sargola khalo tui. Ya lo ti oma tukumash chigi. Lo ti marxarwa ni. Ya lo lundra gamba nyugyi. Atomu ga shiego natsuku yo zina karnon zi gitona yon. Pai ka josha tong matalwa. Ya tsumta kumkun tanfik jega tondoni. Jerama yon tondoni. Tumuz ka tabla tente ta suni gwaandu shirna chukunar ya.
1: Riri.
0: Ole tumudri. Tagata tsumkum jigri. Njig da tonto ta ta kuni she nu go tondok tani ga chedum ko chat tani ga ta mangal wa ga toni ta chi tham tharz ko ta chon kin ji ta yqa du da gon ta ji thob ma ma che shi ti ta som kin ji da ta da ma shi njig da da go ta da ta khin chug ji na da ko pha ma ti na chug ko da ko thail ti na chug ko ta tan da na da ko thail lo ta an da na da ko ama o ta Tattali tantasa ta tsumtin jiv ditan janggore chaga tam jiv dathabon maari ya.
1: Ri.
0: Ole. Ta tsumkin jiv da juta tamozgo ya tamazga ta ta agazgin da ta litro jangsa sekundu tsumgi zingin khazin. Tim jiv da ta tamozgo diyo ya. Ta jangma tatri, jangma ga tsumbaran damu tri tang. Jing tal ta ki nilam zingi ta korang nil yang jangma zga jirta ta wim jiv diyo ya hachana ya pomo.
1: Ri ri.
0: Ata chiu tamozgo tab jamba zga goni tsumgi kin jing da da goga. Tarizga lhobchungzik nintho zhigdiyo, nintho di nani kongi chimtsang da jiga mamang chuksa zhiga ta gangzigi na jiga songa at. Songi tani rikir higi tigi dali nimaash tiga dali te shiro ta tsangma garaanga rikir zhugi jalag shiri lankur nani lama langi wa taas. Ko lankur nani shirti zhigira ta ta kongchu nimaang dasa kutana ta chimshik kuta gangi dayo kut zhigdiyo, tan jigdi zhigo kaya tani ta jangra zhime kaya. Tan tawa gin jigda su ina yang, jigda su chapar wasir.
1: Riya.
0: Echi lhoma maa shihiz ka, tani rang ka sora api jigmir. Tawa ka, chimshig kori gaab daga ilgo ga ya, yaa ta chimshig penman yin ga ya, maa waa na nga jig, kori
1: songchubi
0: ni tamu ga, nirnaaz gitna daga ichi jam ka tamu tri jigmir cha, tatri meka ya. Tata am sanji na yadu ti, siya chiz gano, somi ka samcha ga, nis olukpa po la samjig tong jishir nyan se kola.
1: Riya.
0: Tamu ga chachi tata nu ga, tamu yoke ya.
1: Riya.
0: Ti tinga, tsong gwen jiga dhato yina, tsigi zi chiga ranga thaz zika dhaku.
1: Riri.
0: Tano nda zina tsong gwen jiga dhato zi, mi chiga tsago.
1: Riri.
0: Ale, tanda tama ga tsong zi indara. Tsige dhoku, chong nangkur.
1: Ya, ya gala. Tagan laga tirang, shkavli maa chawuk. Da tang dhashta.
0: Shkavli.
1: Hui kang.
0: Tazuma dhuna.
1: Trangi, tab zai.
0: Dasam dasam nashtag jayi zhukchir. Ota mani kar nantundum ziri ya. Kargis poo tiyo kumo. Ngi poo lagna gonglo vdanchir lagin la kumno vachra kachang dung hachang nagpi mashi yin tazion. Da ndorte na nantun su uchir na ngi poo na sahtung kan rukpa nitsi kungu shing tsiyoni tumuz yin ziyon ziri ya.
1: Ri.
0: Mjigta chigi diyon ziri na tashti warta na kato nambar trawi tōngchir tōng, yāng nā tā mē tōg nāmbā nā tsuk chī chāpi chīg nāng kāng tā sō nā yāng sī, tā chāng jī zhāmbā mē kās. Yāng nā yāng tā ngī wī sā tāng nā tā nūr lī ksīm chī sā chī lā rūl dār tā tsū tā ngī rāng gā mē pār tā pō lōg chāng jīb kā tā sī tā ngī jī zhūk nā yā.
1: Rī yā.
0: Mālē, tā tā wā mā sā jī nā tā ngī jī mā hā chāng jī kā.
1: Rī rī rī.
0: Mālē. Tā tā mūs gī nā chī gā tā sō mī tā yī kā zī gā chē jī gā Kirga jirim dhanjog tumo na baxam go goni kaazg zo yidchog jina chimo yina andar chiku samlo tayin.
1: Riri. ngamangusum deren gichig nyamjug durnang igosa kangkangsgi yok ta zoyang chig sandev gitsa ta kapdasgina
0: ya ya ya ta somik korndani tarung chig karnan zik gitsa ta lotona ma nyamjug gusuzu shena
1: o ya
0: ta chi ta tang gi somik kapshin gi kondin dang jug gunu tar nanang gi somik ngala rismun shig yo ta gar
1: ri ya
0: ngala rismun shig yo ta gar Tena, ta tochi ngala rihman shi yoshi pi somi nda ta halim shiong namaar. Tena ta tochi ngdang jibgo saadu gano, tan korik shongshib ka tan dani zo somi nda la. Tani chig shibdi ghkor dani zo somi nda la. Tani, nio ga kinchul, shenang ga kinchul ka tan dani zo chik somi nda la. Nien damo za nan ba sim gogo ni ndang jibgo yo. Alin korik shongshib ka chani chazga nda la zina, chertang ga tawar naka kaafshuk zo, Таан хоёр сонцөг гөхөндөлөн байжин ба хоёр сонцөг шийжин ба ди дэр. Албарта та талуг алгынын лахан лахан та чихчил чабжаачи. Стамкын ма гамкын маны гэдэмүг алгынын зэрэг. А тичинг тазу чисэг үү сауны дали сонги амбала ми тежа самнотан дэё.
1: Жия.
0: Оле. Тата тавыз инжина үчи та Kori shonchuk tawa ghi somi ghi wadda na. Ta ghi dashi shabba nao zhin tatari. Echi wol rang ghi sacha ghi rachi nukhsum na, topa ghi. Ya, tani ghi la seji me, kiwa ghi dam ghi seji me ghi ndam ghi gungo sami na.
1: Yuzi.
0: Long chungi tazo ichi na yang, somi ghi na pasam sikwa zin chonji re.
1: Yuzi.
0: Ole, te ghi zhin dham tamba jari yungi xonzi gono. Zonzangwa nga shansukna, nipar jilwa jishawa yo, rintambo namchikawa yo, kankaru hitchim chotin, yungso tomo yeyme lo yo, aya chawa fanchi dikti yo, tan chawa xerchi lhambo.

0: Chowa tungo mo wu, zong poter nga kang resi?
1: Poter nga.
0: Zong kwa poter nga si kono, zong poter nga si kono, kang si?
1: Zong poter nga, tarong chi mo shik ziga chik chil ko.
0: Ri chun tang zi jwara, uzu shay kutri chi ka zong kwa poter nga hatang nara si ka, zong kwa poter nga jo nara si ka zita, shay kutri tiki shay ka. Zong kwa poter nga jo jo tash ka mu shay tang na ta hari lari tira yang achura tash zihi go jiri ya, te zong tang zi jub tani, chowa ga niya mo wu, tang hui zi kar kong igog.
1: Ya.
0: Хамасул ганянгер кирцас хамасул ганянгер кирца танхэд гомнёс
1: танхэд гомам
0: танхэд гомам нёс гэ тамнго хамасул ганянгер кирца жада гомам нёс гэ нар кажире тани тера ниркэп кэн дангзып дигэр тэрчэг мена хина та я тани тэр жоохсан ба моушэ го жоохсан ба моута гарда лгшин ничо лгшин холо казвч лгшин холо кандэр цомба бу сызг замчири тигу Rtiwo yundin yume biv, langtur lotir dambam kirda tang divir chigshenam kabnir doyi lembir hiis. Rtomba posari. Rtiwo yundin yume biv, langtur lotir dambam kirda tang divir chigshenam kabnir doyi lembir hiis.
1: Ama shigi godin chachikik.
0: Kotaga. Shaya, dani in dangjub. Mantatan dangjub ra chichime. Lorjiga karjiga lorjiga chitangna lamma thumnara shirkarangu hinazgin nara. Tachigi yelarchan kanazgin ta ya. Dani in dangzgujub ra yang jisan jojiwa na tang ya. Dani jawab jawamu. Jawab jawamu. Shirjagab jagab jor di shilada. Nami gin nangab shirja. Nami di shirjagab jagab jor ahtum shikar. Don tskita vlo zonsi. Shirjagam chakki jor shil. Shirjagam chal kankang na yakik. Shirdaga, dagab, jorwaar tonshikar, domtsikita, ulongo ni shekuk.
1: Shirdaga, ato shirda, kachichi, arita, kachichi, arita.
0: Kachichim, dirdari.
1: Dirdari.
0: Tani, trawar ngaamu, ngichu, war ngaamu, nrachtang, achun, dangjoko, trawar ngaamu, rangu tok, sangu tok, langu tok, si.
1: Rangu, Rangu chakchira.
0: Maar. Tandata akhirka maar tamin, titanrata hijyo. Shara. Ya, rangu tok, sangu tok, langu tok, sita chuksan bushay guk. Zong potar nga kankangari, kha masul ghani angar kirtsa si kuno tangkwe ta khar kungu gata. Nir chiyo yundan yomil piyo, langtur lotir danbam kirda, tang jivir chakshirnam, kablanar doyi lembir hii si kuno. Lakshil kolo kanda, stumbab

ちょっとなら、うちを妻たちと近所じゃな、ファルンズの子も、ウェイヤーゾーンズの子かて、ウェイヤーゾーンがつんな、そんな、ああ、ひひんらわけしゃく、うちらわけしゃく、たろんはまほうそんな、そうでなのか、そうらわけしゃく、うちらわけしゃく、たろんはまほうが、 도도나 다로 외에 오케셰꾸누 우추 얼마가 오케라티나 트누 아 테갈랑나 이흐누 테 미냐 헤케추 갈라다 아다 차가다 타게 케타나 테키 미냐 티진 센터시 헤케팅데 예트긴잖아 예트스티나 머리 안아 오잖아 머리 안아 헤케리 안아 셰꾸꾸마나 예트티나 헤케티 하니 셰꾸니 쿠투 칸체치게 테타지스 또간 그게 니리 선디우가 티가 가기 좀 고간 도지 말해 샤 너는 뭔가 너는 뭐노 가기 다른 거 너는 도지 에 좀 고고 샤 그게 그거서 다 좀 고간 도나 탄 때마도 도지 말해 꾸이티 땅 총알레 티누 이게 간첸제 개체 너 세던 게 진텐체나 공체연대 얌초 증거 시샤 근체체나나 우도 아니 제셰 코노 와깔라 아니 이제 끊어내 시가 깨지는 거죠. 티 이때 진제디 같은 거 떴어요. 특히 구아디 다들 치고와 티 치고와 세도 게 진짜나 다다 스토리가 깨서 셰피티나 더 우스 스토리가 더 스호가 스토리가 더 야가 스토리가 고크라 티 특한 제꾸노 티 화이네나 문이나 미시가 치가미시가나 알어 하던데 하란 봐서 아유 스호리라 Sonso wo yure, yoshara wo ke lukso tang wo ke wo zo yina nangtengi chilan jewa yuni taktara. Tina kisunga sonso ti sugu ke sonso ndesa jira, wese sonso ndesa jira, tiga chepeti chike chukja, kamu kamu zira, kamu kamu zira. Ala tita sharon tanga ari jare, kisunga sonso tangma wo ke sachagini tsire. Tina kusunga sonso ti wuchi rigini yinzi jirla, yagi rigini yinzi jirla. Na mri yengi tinu tim, mri yeshika rigini yinzi jugje minjo. Ta chichu shimu yichu gana ta sunga tirika shimu shi yakta chota ta, tihse choto na ta ami vira ta, ta shaga. Ni tihse chuchu tihkaga, tihse chuchu kaga. Mri kanga rigini ra, ta dukuti yirikara chinchuk matikara. Yuri kuna garan jokma tukkara, hketi kuna garan jokma tukka. Ta maashi shi yirta gan jokkuga, yirta gan jokkuga. Tukata kongchi yonde jantu tanga yina, hkaya shiwa yirta jinja yadu tukhti ta niwa chi yadari. Ya, sanchiwa tak takchin jikwa yishika enan shiadari, kisunga di nana sanchiwa dara takchin nyugan jawa yuka. Ti tukni ta shiachi yinadari, aah. Uncha, shikna ranga lulan songsa. Ngunyan songze, tita ke jambara meke, adze ze shembet kere hitso ke, nitso ke, ku tatari la, si cho shen kendu no tira ku tari ya. Ya, tina tsida shalun no nitokni shenji yena, tiga sache ti chidira na, hatanchi la, shuwa jike shir, sombapu chiwa jo pata, hatanchi chi li ngi shepa de sache ngi ri.
kuwate tenji la tuwa ji kishi tuwi ji kishi agawa guni samba guni mare kuwate ngod pa ji ta ju guni mare tita kata tenji la tuwi ji kishi to somba pi chiwa jo pa to dira nyambra gi jokwa udo she tsenga to ne jin tsen chira na udo khaso shelate kan hon tan kan chyo yo khaz gi ne ga di kan chyo la regli won do ne mazul hota ga na ne ho jo ek cha ta to xuan ba po tsam ge ri she pa ta ga ta ti re we la ta ka yi she cha ta to dong bo to ba po tsam ge ri ni wa xuan gen yo sha tsam ge ri to to ta to ba po ra shen ke ga ri chi chu ma ni da ma ta mo ka na ta ra wo de zhe de na han ma le kan chu ke to ne ni ng ka chu pa re mo ng ka chu pa na chu pa yo kha de ung gu ge yo kha de wa na kiwi namje de na na yo na sa si chi nu ge namje de yo na sa ge de na ta tan chi la chu yin ji shi to ba pi chi wa yo pa chi wa de yuan de ji chi wa ge yuan de ji chi wa yo pa sa che ni wa de ji ji li yin ni sha pa de sa chen de wo ge man ji manjira ran ge ke che ta che ge sa che de ji ge sa che ko gu kan re sha pa ni la ji nu ti de ko te sha pa ni la ji ka la ni ཁེ དེ ཁེ ཡོ ཤ མེ རང ཨ ཉི དེ ཇོ པ པོ ཡོ ཡན དེ ཇེ ཆ ཇོ པ ནོ དེ ཐ ཆེ དེ ཏུ ཁོ དེ ད ད གན དེ ཤ ཁོ དེ རེ ཨ སུ ཤ ལོང དེ ཛ པ པོ ས རེ ཏ ཇེ རེ ཡ ཐོ མེ སུ ད ཤ ལོང དེ ཇོ པ པོ ས རེ ཇིན ཚེ ཆ མོ དེ ཁོ ནེ ཟན ཟེ དེ ཟན ནུ གེ ཇི སེ ཆན ལི ཆ མོ དེ རེ ཨོ ཆོ ཝན དེ ནེ ti shiwala thumer somba puga lu udu zanem dorji shiguga zanem shetcha tator khatong choma ge gompa chiansa thangra kwa ta chama shena uchu ti tok muwa ga nana chi gu na rini la honye che pi kavji zanem chama ge shimu ile tīngi jīni kacanga ya nāmjūr jī nyālīn jī dāna jima arī khuāli tīkhā tā wuchū shē tūnu tīrī ya wudu kākā kīnā nā rā mūkī yārā lā tā tā gu kātā mūkī yārā lā tā nā yārā lā tā sū rū nā āñi kīrī gu tī rū nā tī ngā yārā lā tā tā nā mā rā gu kātā mūkī yārā lā tī rīngā tī jī sī chikā shī gu wā dāng jī tā wu nū tī ngā tā yārā lā tā tā nā tena sudu shalong la lakpar lhopan dhopan nanchi thumir ajong de tamba sin dhepa tang dhepa pu ti chewa dorji shi ngon te shijun de kandra dhina chenyen je shikso zongmo shi yin zi chir chenyen je shikso zongmo shi yin zi kudu dhepa pu chewa jopan de ti gipa yang mantar dhina ke giwa dhikhe dhanem di shakunu gu giwa su chizira dhina nyungtani shena, mantani shena, tanbin zana diwaan dhe tsam tewi chan de, aranga tinu wu jisa. Aranga la dhe tawi shopa, aranga she nina chimarung, she tani molan zi shod nugu, nyungtani shena, tamu wun dhikhiri jala jigu wun. Dhikhi tamu dhe shigun jigu wu chata, dā pāpū wī chīvā yu nū rī rī, tī nyōng tāni shēnā, māng tāni shēnā tāwā hāngu nā shēchī māng nū rī, kua tā, dā tī khāng tāng tāni tā chī chō nyōng tāni shēnā, tān tā mū tī kū kua lēng gu gu dī, nyōng tāni rā, rāngī chā lho nyā shī lī, dā pāpū kēng gā nā tā tāng chā tā wā zhāng tā shōng tā, tā nā chā mā rōng dī, mō lēng, mē wā tsīn chā tī jī lā shī gu dī nū, shī yā gā wī mī wī sā wā tā chā rā dī gu, dēn dā pāpū chīvā jōpā gōnōn dīgā mūkhā kāng rā nā gāwī mīvī sāvīn tā chārā gōn gāwā dōn dīgā khīnā shōrnā chādō nā tāpā wā nā kuwā dā tāpā wā nā tāpā dī jilā shīd nā yāng wuchō tī tā dī jī tsēn jō nā tāng tā mā tsēn wā chā nā gāwā dī nō tā nyan dē jā nā mā tsēn gā chō līn dī kā tāpā dī nā yāng tī tā dī tsēn jō nā tāng gā tēnā kutsunga dēnēm dā chichu dīwā dī shēchū chētā thūmē ngāchā dhārmā bātā tāngā nāntar dā sūndē dhū kā dā sūndē dā sūngā wū āyāngchā tā pīg dhūrjī rē shī rā ngāchā dā nā ngāchā yā sī nāmbā khsā jīg nā rā shī ngāchā ngā gāng dhūrjī tāng rā ngāchā dhārmā bātā yōng dhīn rā shī
아양체 대표 도지레 메체 다마 바타가 추레 뭐 코나바스보레 나 좀 코나바스보 기에는 터제 손데두께 손데께 나나 너무르지께 아제위탄라 나 터가랏도 슝디 나 제위탄바라 나 컨로 넘버 또 괴고네랍도 슝아 제위탄라 나 터가랏도 슝 케드라미 니진 지스종디 나 케드라미 군노 응아 쳔아가 도지 쩡자 케드라미 니진 지스종 아다 쩌스틀라 아랑리 흩뚜치 쳔즈 아다 쩌스틀라 아랑리 흩뚜치 쳔즈 아메숑 쳔비 따라서완 데브지 아다 쩌스틀라 아랑리 흩뚜치 쳔은 디그 니오 츠크 니완 디그 나나 우루 쇼 니그 샤파탕 나탕저로네 쮸 마세라 특수 친우이 구알렌지나 그때 기저그 군이 그때가 특수 친우 구알렌지 네 뉴스군에 구알하나 하는 구하다 기저다 특저지 군에 아다토 그 시작 특수 친우라 마세라 특수 친우 이거는 구알군은 그치 마세라 특수 친다 뭐마 혹자 카라마시에탈 이라 카리오노니는 두고하거나 고아 취소네 고로는 대고아 고로클레소레 고아다 혹자 카라마시 키소아도티 고아 고로클레소레 마세라 키소아도누 오치 네이지와리 스샤 뇽뇽시나라 탄츠 담바나고 고이츠 바도카 고아다 ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਵਾਲੀ ਸ ਸ਼ਾ ਥਾਂ ਚਿਗਾ ਕੋ ਸੋਨੋ ਠੀਕ ਹਾ ਗਾ ਥਾਂ ਚਿਕ ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਯਵਾਲੀ ਸ ਸ਼ਾ ਗਾ ਨੋਂਗ ਤੰ ਖੁਈ ਗ ਤੋਕ ਕ ਸੈਸ਼ ਥਾਂ ਮਾ ਖੀ ਸੋਨਾ ਦੀਨਿਆ ਮਾ ਹੇ ਲਾ ਟਿਕਸ ਚ ਜ਼ ਜਰੇ ਕੁਆ ਤੇ ਖੁਈ ਚਾ ਖਾਰਾ ਮਾ ਸ਼ੇ ਖੀ ਸੋਨਾ ਨੂ ਨੋ ਤੋ ਮਾ ਰੇ ਥਾਂ ਚਿਕ ਜ਼ਮੂਰ ਤੰਗ ਖੀ ਸੋਨਾ ਤਦ ਜ਼ਮੂਰ ਤੰਜ ਖੀ ਵਾ ਗਾ ਨਿਆ ਮਾ ਹੇ ਪੀ ਟਿਕਸ ਚ ਨ ਜ਼ਮੂਰ ਤੰਦ ਨੂ ਚ ਰਾ ꯀꯇꯨ ꯀꯁꯤꯔꯦ ꯗꯤ ꯗꯨ ꯁꯤꯇꯦꯟꯖ ꯗꯥꯇꯣ ꯇꯨꯝ ꯀꯁꯤꯔꯦ ꯒꯨꯅ ꯖꯃꯨ ꯋꯥꯇꯦꯅꯨ ꯋꯥꯔ ꯔꯤꯛꯁꯣꯅꯦ ꯅꯥ ꯔꯦ ꯇꯤꯒ ꯊꯣꯅ ꯅꯥ ꯌꯣꯀꯥ ꯃꯦꯀ ꯅꯥ ꯌꯣꯅꯨ ꯍꯥꯟꯇ ꯇꯥꯡꯇꯥꯅ ꯌꯣꯝꯕꯥꯒ ꯔꯤ ꯀꯥꯡꯒꯥꯡ ꯑꯣꯀ ꯔꯤ ꯇꯣꯀ ꯁꯥ ꯌꯣꯀꯥ ꯃꯦꯀ ꯁꯥ ꯌꯣꯄꯤ ꯍꯥꯟꯇ ꯇꯥꯡꯇꯥꯅ ꯃꯥꯟꯇꯥ ꯇꯥꯡ ꯇꯤꯛꯁꯥ ꯅꯤꯒ ꯀꯥꯡꯃꯥꯡꯒ ꯔꯤ ꯇꯤꯂꯥ ꯆꯤ ꯌꯣꯀꯥ ꯃꯦꯀ ꯇꯤꯆꯣ ꯊꯥꯔꯗꯤ ꯏꯆꯦ ꯃꯥꯔꯦ ꯇꯥ ꯆꯣ ꯔꯤ ꯒ ꯊ꯭ꯋꯥ ꯁꯣꯡ ꯏꯇꯥꯡ ꯏꯟ ꯖꯨꯡ ꯒꯣꯆꯔꯥ ꯗꯃꯨ ꯍꯨꯏꯟꯗꯤ ꯖꯃꯣ ꯔꯇꯨꯡꯒ ꯍꯨꯏꯇꯤ ꯀꯨꯋꯥꯂꯦꯟ ꯁꯨꯗꯔꯤ ꯋꯥꯗ ꯇꯤꯅꯥꯇ ꯖꯃꯣ ꯔꯇꯨꯡꯒ ꯊꯥꯇ ꯒꯤꯒꯦꯡꯒ ꯊꯥꯁꯤꯒꯥ ꯁꯦꯇꯅꯥ ꯍꯣꯃꯥꯒꯤ ꯒꯤꯒꯦꯡꯒ ꯁꯦꯅꯨ ꯇꯤꯂꯥꯇ ꯅꯦꯇꯥ ꯔꯪꯒ ꯁꯥꯄꯥ ꯇꯪꯏ ꯇꯥ ꯍꯨꯏꯆꯥꯒ ꯅꯣꯟꯇꯣꯡ ꯀꯨꯋꯤꯁꯤꯒꯅ ꯇꯤꯅꯥꯇ ꯆꯅ ꯃꯥꯍꯦꯂꯥ ꯊꯤꯁ ꯆꯦ ꯇꯔꯅꯔꯤꯌꯥ ꯀꯨꯋꯥꯗ ꯃꯥꯍꯦꯂꯥ ꯊꯤꯁ ꯆꯦ ꯅꯨ ꯅꯣꯟꯇꯣ ꯇꯤꯀꯦ ꯀꯨꯋꯥꯂꯦ ꯒꯨꯋꯥ ꯒꯤꯖꯣꯔꯇꯥ ꯇꯔꯖꯨꯔꯖꯤ ꯒꯨꯅꯤ ꯊꯤꯁ ꯆꯦ ꯒꯨꯅꯨ ꯆꯨꯟꯗꯤ ꯁꯦꯅꯨ ꯀꯨꯋꯥꯂꯦꯡ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯆꯨꯟꯗꯤ ꯁꯦꯅꯨ ꯀꯨꯋꯥꯂꯦꯡ ꯀꯦ ꯆꯨꯟꯗꯤ ꯇꯤ ꯎꯆꯨ ꯇꯥꯁꯦ ꯒꯨꯃꯥꯒꯣ ꯅꯤꯡꯒꯦ ꯀ ꯈꯥꯃꯥꯔꯥ ꯅꯥꯁꯥ ꯒꯨꯃꯨ ꯈꯅꯤꯔꯥ ꯃꯤꯅꯦꯂꯥ ꯍꯥꯂꯣꯛ ꯀꯣꯌꯣꯅꯤ ꯈꯇꯤ ꯁꯥꯂꯥꯂꯤ ꯅꯤꯃꯥꯅꯤ ꯑꯛꯁꯟ ꯒꯣꯔꯤ ꯇꯥ ꯆꯝ ꯇꯥꯉꯣꯔꯥ ꯆ ꯀꯨꯅꯣ ꯍꯥꯝ ꯀꯨ ꯇꯥ ꯈꯨꯆꯥ ꯍꯥꯏꯇꯅꯦ ꯇꯥ ꯊꯣꯛꯥ ꯗꯨ ꯆꯅꯥ ꯆꯤꯀꯤ ꯌꯤꯡꯗꯨ ꯇꯣꯅꯣ ꯇꯦ ꯃꯨꯗꯨ ꯃꯥꯔꯦ ꯀꯨꯋꯥꯇꯥ ꯃꯥꯀꯨ ꯆꯔꯅ ꯃꯥꯔꯥ ꯍꯨꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯍꯣꯅꯦꯇꯥ ꯌꯤꯁꯤ ꯒꯨꯒꯜ ꯑꯥ ꯇꯟꯇꯣ ꯀꯥꯟꯁꯥꯔꯥꯟ ꯖꯨꯁꯤ ꯒꯨꯒ ꯇꯤꯅꯥꯇꯥ ꯀꯤꯖꯨꯁ ꯒꯨꯅꯔ ꯇ ꯀꯤꯋꯥꯌ ꯍꯤꯅꯤ ꯔꯪꯒ ꯗꯣꯟꯗꯦꯌꯥꯡ ꯒꯨ ꯆꯥꯅꯤ ꯇꯃꯣꯗꯤꯡ ꯒꯨꯅꯔ ꯑ ꯑꯔꯥꯡꯂꯤ ꯍꯇꯣꯁꯤ ꯆꯦꯅꯥꯗꯅ ꯔꯪꯒ ꯂꯨ ꯍꯇꯣꯀꯣ ꯆꯦꯅꯥꯔ ꯗ ꯍꯨꯏꯕꯤꯖꯅ ꯈꯇꯥ ꯒꯣꯡꯂꯣ ꯀꯤꯛꯁꯤ ꯏꯟꯖ ꯇꯥꯇꯣ ꯆꯤꯁꯤ ꯇꯤꯅꯤ ꯏꯟꯖ ꯇꯥꯇꯣ ꯋꯣꯇꯥ ꯋꯦꯎ ꯋꯥꯔꯥ ꯊꯥꯁꯣꯡ ꯇꯥꯇꯣ ꯃꯥꯡꯊꯤꯖꯣꯡ ꯀ ꯋꯦꯎ ꯅꯤꯒ ꯋꯥꯅꯥ ꯃꯥꯡꯊꯤꯖꯣꯡ ꯀ ꯃꯥꯡꯊꯤꯖꯣ ꯅꯣꯇ ꯇꯥꯕꯔ ꯇ ꯆꯥꯄ꯭ꯔꯤ ꯎꯔꯤꯅ ꯇ ꯅꯤꯝꯃꯡ ꯒꯖꯦ ꯋꯣꯂꯣꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯔ ꯋꯦꯕꯤ ꯃꯥꯛꯁꯦꯇꯤ ꯗꯦꯗꯥꯒ ꯀꯥꯆꯥꯗ ꯀꯨꯖꯦ ꯋꯦꯕꯤ ꯃꯥꯛꯁꯦꯇꯤ ꯁꯦꯗꯥꯒ ꯀꯥꯆꯥꯗ ꯀꯨꯖꯦ ꯋꯦꯕꯤ ꯃꯥꯛꯁꯦ ꯑꯥꯛ ꯋꯦꯕꯤ ꯃꯥꯛꯁꯦ ꯋꯥꯅꯥꯔꯨ ꯋꯥꯁꯥꯖꯒꯕꯤ ꯒꯤ ꯆꯨꯀꯥ ꯆꯥꯄ꯭ꯔꯣꯅꯤꯅ ꯇ ꯀꯇ ꯒꯤꯒꯪꯒꯟꯗꯅ ꯗ੍ꯔꯒꯁꯣꯅ ꯒꯤꯒꯦꯁꯔ ꯌꯥꯡꯆꯥꯡ ꯑꯥꯒ ꯗꯨꯖꯤꯗ ꯒꯨꯅ ꯗꯤꯌꯥꯇꯥ ꯗꯤꯌꯥꯇꯥꯡꯒꯟꯗꯅ ꯇꯥꯇꯣꯅ ꯗꯤ ꯆꯦꯗꯔꯦꯁ ꯕꯥꯔꯥ ꯇꯤꯈꯥꯅꯤ ꯒꯤ ꯆꯦꯄ꯭ꯔꯦꯗꯤ ꯆꯦꯗꯔꯦ ꯇꯅ ꯅꯤ ꯖꯣꯡꯋꯥ ꯇꯤꯇꯅꯤ ꯑ ꯔꯤꯅꯤ ꯃꯥꯍꯦ ꯑ ꯅꯤ ꯃꯥꯀꯣ ꯑꯩ ꯀꯤ ꯍꯤꯃꯥꯡ ꯒ ꯀꯣꯏꯆꯥꯟ ꯗꯖꯥ ꯇꯥꯇꯣ ꯅꯤ ꯀꯤ ꯍꯤꯃꯥ ꯀꯨꯏ ꯇꯤꯇꯅ ꯋꯥꯇꯥ ꯀꯣꯏꯆꯥꯟ ꯅꯥꯅ ꯌꯨ ꯅꯣ ꯃꯦ ꯇꯥ ꯆꯤ ꯗꯥꯡ ꯖꯣ ꯇꯥ ꯇꯥ ꯔꯤꯝꯖꯤ ꯍꯤ ꯋꯥ ꯇꯅ
tina ya ta lama ge ko da rimjin da ka dang jo ta rimji xiong de tina ta ke dang jo ko che de ta

아이고 Chi sana ta una san chi mudhara jir kaadha nara san da mudhara di lama gondza ka thangha kukur di chita nara Tani ta ka songi laiwa songi nyinga mariga suwa sacha songi ta kharas chim kichi ni loka nyinga nyanshiga li ta ki sana ta uyo di ta nyinga shekha shi ni nyinga shekha tani di ta kua nawa nara ya chong nawa kukur khari walo nara ta san kukur ka da udu dang jak saad ka ཁྱི ཕྱི མི རིགས ཁྱི ཕྱི མི རིགས Kete sacha tana dine, ta kongre sangta shil humbu na. Ala atong shepe huay dangwa dine, tamu yode badu ke. Ala atong shepe huay dangwa dine. Ti duku ti yode ti chikhe chikha chikhna na ku rigni ku khi chikhsona dhu maari ya. Ku ama mepu zire, ama mepu zire, ama gu choten chizire. Sang shu tini zongi ti kagu kasu guwa. Sanshu ti ni zongi ti kagu kazugu. Te sanshu ti kase nu vazu shi vu ti ku ti tazu lakchi adon songde ya. Adon ya janaka walong de ya. Janaka yong ya janaka ta shanshi kamudu injir pa. Yeke shi zongde. Janaka dali yeke shi zongde. Tanto ta janaka yeke shi nu mansaka janaka nyugan duga dali rikhat ma nungbu ulak songde. Kisi yena choka kupa tena choka. Hara lu nikha sinche toni ta shikuri rinke sachavlon. Yungi yegura shiga, oyegura shiga, ta sanchasil hampu ka linye waadga shiktangipa. Tili ta khani ka chidguku na, dha shiga, hanyangak shiga, khsin shiga tazgu ke. Ti yungi apa la khada iku nu, yinwa kusunira. Ala ato shepe khwadangwa tangu, dha shiga, hanyangak shiga, khsin shiga zin. Ti ku nura kira, nga tashki tiki ngira tiga saka gajara xira ganyangarika kachika chana chamarungu nyanu wo luci tazi. Ka te tini tibi mati, ta chuvisha na nyangar shiga gu no nyangar maari, jeske kinu nyanga nyangar shiga tazi ya, da kinu nyanga nyangar shiga tita tazi, tacha tiga kuwa te, yan tsai chato ne, sanchenga mishche ne kachik tiki shiru ma, ta gaja injira, ta ganyangar da khuta injira di ta, di ta gaja ta ganyangar shiga di ta tika chikson na. Gonglu je gama ga kata sugzi guga, kata nyua mur la, ala nyua mur mo. Sugzi ichi tato lgzira razi ikka sunata kata nga saa rimudu na tiki tukha rimdiga yunji jira. Adu lele una tigora yunji jira, tita kata jesuka sacha na, adu lele zira saa rimudu ruzu sacha na, nga chi chedang zanga yuki mati nidhi maya tizgo kya. Jinu ji chidhir na ikka ikna ga lada tahani rikida tukkada nga. Lu dhan ye ga chasama magata tukhan rikida tukkada. Shukhu chidhada lagawlong nara harima yungi apa chuni shukhu di shukhra ni kakajar chaypuwe kuwa di. Ajang kutsunga nga yungi kua ajang tutukde agayi suni ajangko wangha suni kutsuktane. Ta chikko yu kakar kutsu. Ta ajang gatane ya di. Lada hui chao na maare, ta ka ka ka nga de se ne, kura shikitara ka ka ka nga de to ne, witaan shik ka ka tharso na, ti ka gu ka ka sinchu ku dun tharso na, da tharso ne apa gu tsang ka ka na ra. Chua, dona ngangara, chi rimu ta nika chuku chi maare zi na ra. Tiye maa tiye olo ton ton uwa, chi rimu ki chi maare zi na ra. Tite kita kiga shukho do dhignye ili datane azemba una tini kui shukho di tukha kakaga rimu tiri tatikhende. Nanga akidga tiki akidga kiga shuwa ili kui kakaga rimu tiri sang taga kakal hotu chimudana ka ka nga nga di arga tuntane shikori kakiga ka kashanchi ka kandunga ki kanaru ku kakiga ka kashanchi ka tika tijiche zune kya chanyiga titangzi ya. Ya nyama kita mati de ta nuko ma de tito mek ta ka jogo ta na ta ta ku shuni ta ya cha ku ge cha sen chi cha ren ge chi cha na ru chu ta ji gna
恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰

Halanga chilisi mazu andagu tachi chilisi ngar gandaku zo amatia takangati zi.

chung arungi kaka ye go lalala yang me tag arungi ram ko go latang kha latinag aro ye kalen kar go landoni landur go aro yam rte go go labi chana latung go aro yar go ga go la shang zang ayang ta muri aro nga chu nga chal go la sa cha ayang me ta aro ngi sig nya mo go angor kyo da di nari aro ya silem than go landoni la ruru ya